Konna ndiba yi xellawoon yàlla dogal ba noppi nam. Tolla ndiba yenu wutu woon te ñi ñi wutu toll ni nun. Konna ndiba yi xellawoon yàlla dogal ba noppi nam. Na dal di farlu.

mais pas madar ça pas madar ça gis nga ki nek sa ginaaw ni ya ci moy copain badian badian fi ci ginaaw badian mais pas madar cheikh ak badian derbi bu metti la bo xam ni ñoom ñaar ay ca mang koy beggé bu baax mom cheikh diop copain badiana mang koy beggé bu wër ay ca bu ma joggé fofu super cayor nari

ay ci ñu dama nekkon nak Youssou Madji Gueye Ndour Jamil Morsa bu nice bo xamni mako beugale kep koy talibé cheikh mbokk yi ñi ci radio Sénégal la radio majeur duma ko téggi ben yoon ndax ci debu jot dama la bëgg beugal ci retro ba mu neex ay ci bu mu joggé fofu nak cion balla gozek ay ci mako may kep ko xamni yoon nga nopi garmi dima bayyi xel

agos zek zek mariasin na maysa bigé mar man ko don may bu bax astou fay merci beaucoup ay ci botay duma ko tegg ben yo ndax dina len dama len di beugal morceau bi nek xam nga pa matassar morceau bi sama xel fa dem ci matar djouf moma don ñaan morceau bi bu ma don tegg retro yalla na xépé aljana firdausi

mari ko ci ndeysane adjertu madlen gay ne mo dudu mbay bo continuer def ni dama ragal ndeysane di nga joylo ñu bare mari ko ci fatale ku dem dafa am solo legi nak batay yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeur legi nak bayima wax ak xalé étoile

ay jëm ñu ne ko nak super jamono mu way nak jamono dafa melni ciun ballago sek way ballago lolu amna solo ay ci duma ko teggi ben yoon ay simili mo dess xibaar yi ak wa radio ak wa journal parler legi aladji fay ñu dem ma xol mo way bubu ngari ay ci doxolal grossiste la duma jaay detail mané ko ci yaram dawna dogo falé ak mama jox yo xul

0: Way day say kumane assalamu alaikum barin bandinko na kamwelalu barin bandinko na kamwelalu barin ala kibar du wato felicite radio Senegal kibar folo han kabi kayte non kwate capital Senegal Dakar son son kolmo kono bi kim fat palace colloque international miyanko musol fanatoti miyanko mero le muti elu local lolu at Africa banko kang le temo wolo mo han kabi leadership musol fanatoti ila maranya beto na maravila marafion kono association mero miyanko ibe Dakar san san kolmo kono janto hikafae AMS wole ya taka preside ka organize kaite nonko son excellence basiru jomay jahar fay ba nyaton ka ya kelele tumomi na Cameroon ya kenyin silo dronko Senegal fanamba jialale nyinom sinya edition flanjanti forum africain de l'économie sociale et solidaire koulo miyalanko a wita ka mwole ta ke ma ko yi hebe do kore nyami ye fem fem soto jadu ya te nyanya ye fanja kono ye fam ma kono kono ye fam ma ko akono ni en juillet 2026 le bakela abebena ate le 7 ni le 9 juillet bakela wala ate Dakar 500 kolmo kon jam banko tan sababu min batola jeto ate memu participant wi fula kemelulu konto abekela fenet mi yalanko Dakar le bekela hankabi dinkram yalanko economie le fanato ti diplomatie le fanato ti kata ka ko kacha dunia be kono ka ko kacha ta Dakar 500 kolmo kon janto musol nink ate kewlu musol nim fondinke le fanato ti katun ko gajele ko telle siar bar fanan ko telle fanan bulo me ko be mbake wala yatine lafta ka kufa ila kuoto badi manin ko na kamela lu kunun samandi yer yerta ata kawla din kirato kulum yalan ko metew ko han kabi nyin mu sama foloti ya be saro rodron ko bara manke ka foko dron ka binato ye yeti do manding sama binala ate juillet ma fon la otuma dron kan kabi serum 31 juillet mai sama keta wala jeto tembol kawlok be kandirim bakele akamta ko ninan sama tardete je par rapport a nin serum mbadi mani ko na kamwelalu han kabi anasimeni itani ko ka fogo doron ko ate fonyo koto babe kelale dinkirato tarin tarin kabi aramisola mimudon ko fokata dimaso kan fonyo aninka sama yeriro abe kala han kabi sud est ma fon la katafo ba kelkan ke dugunin tambakunda linger kafrine nyoro kungel wol fanambe taso tole la nin kawlak nin fatik nin jurbel bi katafo sama kan ate lokuna la mimu ate an kabi samandim fanambe yer yer la bakel raneru matam kedugu tamba kunda kafri nyoro fatik kawlak anin kazamas din kiralto dakar wo fanamba taso talele region de dakar anin ties wol fanank memu ate samandim fanambe yer yer la le loku nala to wotuma don ko besi hakilo to to soko han kabi memu samfetonti a commencer tale carton kay mo kilindo fale wotuma don ko molse hakilo to to anin fonyo ba memu ate suelti abe departement binyone lo kono ate ko memu dinkira tanning seiti sate le muti mi yalanko pourier boje to fankana ile departement capital departemental ko memu binyone ti probleme lom katu ile silo be tignatele dinko dinko le siata je to til kando kono pousero ko siaje bakele memu samati fananka ni motolu borla jakka nam yale wol yatin han kabi ate nying ile nyaton ko memu ate Ibrahim chef bojanti ani tan ko ka fuko doron ko yo congrès minke binyona jetu ya ko lemba jeli bar han kabi furase woliatina e ba fali ye mako yo fannato ti malado fan dobu jetu fan e ka dundi transport en commun kono wala fan ya selendi ate Jakarta kan mbadunu wate e bilom coupe du monde be folo la FIFA 2000 ate han kabi 2026 wucho kono Mexique ning Afrique du Sud wala be bunda yalla otuma dor han kabi e bakela ate han kabi stade de Mexique koleto les mimuna Lyon tiul fanam pareta le bitu do katri le match amical le bandi wala le ni Arab Saoudi minji ate ate kunun ko suto la hoyat na doron ko bi wol fanam be preparation le kendeke ining France otuma bes doue fomi satina e se France la pi kota ke mbali manin kol na kamela ni mun na banko ki ba ko tinga min kamana na bandi ma Khadi Cisse Mohamed Brahim Bay c'est national tiaba se ki jeme resi ala barkal man tinya kuna kero la zo kasumay
1: sumay ke be hadisi se ndom de saf mi pekam ni ka jantene radio senegal amidi machine on tabasek jemme o diko palo ni lobol nang jat di capitale de senegal dakar babaji ka nyor kama kanu manje ammi ko se ka ko ko wonke banko ni réseau des femmes élues locales d'afrique on kutuk mi di foremo mi gouvernance di wakanu manje fo badjo folal mon kammi kammi ko maire association ekirati senegal ko wonke di mokonde ko se ka ko di enyes man nanu manje o man fanatu mo fula basru jama fay a jaw man président nanu manje mi rajaw mi di umika wolin wala ba di etati senegal jato ko ne baba jo fanu manje wanno ko mi di kamalor man ko ne baba jo 6 milliards sono si keme si gaba sonu manje kanew mite mite pan ku yoken so kuroka ko di olal kama confédération nationale yati kuroka ko di olal fujo ma fuke la ko ne kuma man mako fak man kumike di gouvernement kan jamo fusukateno de fugumbolo mati minye lebi lebi fang di wanu manje usumo momo di ayoken film nolo ba di kapana kami cameroon poja cameroon senegal pan ayab ka nyor kam ka be mati economie sociale de solidaire ka waro di flenya fatigue na fujemi ejol ban kamenge pan ku jol ku ya nyor di olal ko di kapare fang umi ka wakila di kapana kami kawlak ko ne jabu jëm rebe emité elulob fang di wanu manje fu jamara fof di kanukenu bare di commune yanu manje mi kana ko de lob di yo bodi boli fang ko na kawke emité tantonge lu popo di upan wajo po di ola di region popo sike kan kami anasim ko ko di elob nang emité panel lob ko na kawke bare dif na ka fati jaat jabe dimanche pan baje buke tanje mi elob pour jaat bakel do go di tambakunda kone pop di opan wajo po nang linger di kafrin nyoro kungal mite panefang mane elobe kawlak fatik di jorobel jaat di kajom ma kami semene ami di ejol pan fang man pop lobe di kapana kami bakerani roma tam ke do go tambakunda kafrin nyoro fatik kawlak di opan wala wami kaza masuman kone okono mal nangoma nga epor di kunaka kami di ejol mate emite pan nelo bodo panwa jopo nulo bal di tanuman je di communities wel di wala kazamas koma mang mang ko fang mang ko jone ni urungaw nya baba ji susuk so no butinke ndi yokon san manje sana medi community kila departementi binyana di communities wel fang fang man kanyo na nga emite lobe neke nang bukan ak diferanta fo baje baje wanu manje wala biye fang di bukan ak nang ko mangi jaw se xaja soli na fo jamara fo ringlo an leta ngola na ajaw buke mati busu na ojo fo jopo wo e woto leta ngola ne e wojo mo ke mi an ko labe nya chef bojan o angare frima fo ke la kare so ibrahima na ne ro ama mang man bukan ak fang man ku wote o lobal di coupe du monde yati fifa jatt ko je eton kama Mexique di Afrique du Sud ku jey tong ku ya ñor di stade en club ñati Mexico ña équipe yo la ti Sénégal pané e ya ñor di ñu mangé pan ku mangé bu ko ngolene ko réré di ku ne ka kami de jo mardi di équipe yati France wanjela ko mi kama ngé no lu banen jom di salon ni sal kami ka so forum ni sal Chabasse ko di ko palo kami di sma sna sunu lo bol u jukora ku ne ka kami de jo no mataf na ka fi di ko sumé.

0: law sam sama yaram dafa daw
1: sa yaram dafa daw ba nga gisee fanfar bi
0: mama bama gisee fanfar gis ndaw robin dama joy
1: dama lay luma joy lo
0: lula joy lo
1: simba gaynde simba gaynde
0: dang ko bëgg
1: dama bëgg simba gaynde
0: ndaysan
1: ah dama bëgg simba gaynde
0: ay ci
1: xolal gaynde.